0: Saúde e vida. Saúde e vida. Banyango Buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija ankuamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi dioe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula angutwala mavi ndinyuashwa na wako kuvakudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
0: Oh, hapi dimanya nyango Buduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, au kutalipande serteza, kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya, Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Umbodi nkwigwilila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata ili lipandle serteza. Au kode pashuli badae, upodie ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulwe.

0: kundi la ngalo mbotu mengliki wakati hao kumakuluma mpaku Maputo, kumuangu mpaku Manga, saa 12 kamili. Isa kumasambiki wetu ngida na kwa kudibali, ligazeti liliamba Journal de Banya. Nujila wakati wa sambili na dakika 10.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.

0: itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumie la shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, unise.
1: Radio Msambiki mapala panda mlijimbulia kabdrgad wakati ya usambili na dakika 30 cheshe oitorazi 34 minutu mkamushu tukupala kela hijuma ya dinema umia mshma denguli denguli mbone kama kengu nawa kuwika pajaka kanga kama noka atu nkuka.

0: masimukiruhendle no porola mukiriromeli heo ya yotana yoswa wa district wanyu masimruye mparaka ni mum
1: ele parake mosa ora deliwa ni ketlo so tele ora ramkhulu pale mukiriromele miyo ni mulipelle ba hempa khonje u heolia
2: o piwe ni muretele yonye olelo muhusi we hopa yo uma ndiphukane kole
0: ya e hopa yo uma El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a un mutetene. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mayene mojalo. Inira romela vira a tu hasi de la yo.

0: Nkiweke baba maki na nyawa matata nisapangu.
1: Chuma baba amanaka wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchuwa piacha.
2: Vanova wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampama muhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila nekisapa huiyo
1: nyenye wanuako ne hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku oteni
3: nruku wore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo bo mwamanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: Unyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha, watu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabau. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabau.
3: Ah, yonukela. Napi acha siana maraka?
1: Atumane. Kinapia yola yohi yochiva ni oka liheria. Na soni lamula wiki kechera ni wisunga. Konta ijolia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia, wira chikale chomana.
3: Nyuwa mwaraka, vana naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala wira nisi yani?
1: Watu kale chowopi ha, pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa,

hasulila mathane munni woriyana lalla kana hi hapari sampiru hi lawana mathanu mabukaitra mathana malli mweru agosto mwa ku 2026 wamporo ka thonthalana munoni hapari sampira mprovincia sozambezia ukabu delegado ni yasani wampulalisikilingwaya ni sanja agosto nguyana la sorera ni buena noite

0: Morning, tamane moni ya namiwa. Ya kona kama hiko makuma rarune kina kwa nmoha amweri olani hiyahu. Mpaka mahiku meli amweri olani rahuna. Ya provinsi ya Zambezi ya wa ekupete ya wina ni kovelelo ya provinsi ela. Ya hirehere ya mutuku mano wana mipa anikeche ni nyambaro. Mwaha werenye epoma ya wana guru omokoni we provinsi ya Zambezi ya. Weule ya riwo makuru makumeli aipoma to makumeli sa ya provinsi ya Zambezi ya inizo ipoma pili ziku hukwipi vantowa wa otoiwa ni orakamela mpurwene yole vantowa wa miteko ya zawine ni kovelelo muholele ya miteko ya zawine kovele provinsi ya Zambezi ya otepo nimeni wenyele ya renye ya poma ya wanaguruwe
1: pashwa ya la pie hino hakalala tiwanto na chuna hawe na provider na tamale Así tocó en la poesía, el viñe más delegación, la teona curueno, porque Ocumana o Asina, el recho ya pama. Huina ni queche, huina ñambaro, o chimija, esa manía. Porque manera a huina a chuacalay. Hia no, muteco a un ori o pusera, a la monaria, ni a no vaga. Kalai ya nini wa nikeche nikeche tapula we wa marisha na makina wako nikeche impa nikeche makalelo avate entao epra upsara ye parparene e precisa we nikapele ke hehe ni usenra huna sito kwe dao hakalai e na ya okumanela mohi wanana wakali hani ya e na ura nifeswa na hakalai maji mo pukuridadi wakumana wa chote ne Amna likeche ni nyambaro ila pa hela wazambezi.
0: Hanga manera okona makuru ale kume mapoma eri hai.
1: Okona hea anu namkona wakala vilare ke wana kuruwe no tercera citadi ho. Wapachira uchuwapo ya na wilo mkupa narara wana kuruwe. Kuruwe to citadi wakala vilare wakala wishkola makuru apinge akona hakeliwa anyu apuru okona.
0: Yocha.
1: Yocha tu haakila.
0: Ntua nina tu ya mwako tole pome la wana kuru? Parewe ya kale mkuchula?
1: Nikeche, ninu ya pome ya chua ya alomwe. Wana kuruwe alomwe. Oili alomwe. Wana marohi alomwe. Ochile alomwe. Enta ilapo sote. Solusi nyambaro. Enta ukomo. Festival tani keche ni nyambaro na wala bana mkerhi elapo awi yo mokoni ona kuruwe nonto tebanto ntala ona kuruwa wi eveji yela 6 december akalwa na kuru e preveji ya 7 december na elapo kinako yo lusi entao hi ana mtoka hori ovira elapo tilapo nonisha ka e festival ni nako bakalwa huyala akalai Sawi na sawi sakalai. Mwilapo yote ni uzambezi.
0: Mwalo cha amuriki mwini tonle pome ya wanagurwe. Ohiyo tole pome ya wanagurwe paro hori ya mtakudha ni keji. Akwe ya munchara okale pome rina mapuru uhina hina upenka.
1: Hoi, ate wupula wapachara na akula oya o maganja. Na akula ya maganja. Pronto, nonawe hoi, nepachara wanagurwe. Eveje kila kondelewa na yao o maganja o wintao o nikuwa dala. Bila po ihapili. Ebe suizo tamene, kaya pa ho o kale prone moha hoye. Katela po, suizo sako hiyano, poto tanile wabra wito, kale festivali ya nikeche. O wintao sawina ikinaku, so hiyana hiyana. Pruke, omrocha kultura, kaya pa hi nikeche ni nyambaru. So kala chinchi pale senerea.
0: Kakwela pia babo, uhiya wawo palipa wina nikeche, akala sana mipake na atuma wampanya.
1: Onduwa nikeche tu, oni ipa uto, onaka uto musika. Pruke ni tunia wu achuya manja wina nikeche, nikeche rukonya walo, ukonya, seke, oshekuwa. Nikaleta muzika, asi nopi yao arriwino, asa nelo arriwino, anamaninyo arriwino. Ni mamuziko hiena anarwa ilapo hotene, tiho sambezi ya wino. Kata ni kuru, na nyambaro ona nikeche enarani musi kumo ke pra tambe eni hakala lihe omelo de post de festival
0: maswanyo ko chile mna hinya ne parana lo ke
1: provincial ka ope ka ope chu tene la pola ona kuro e chimi mukuchola porque para mukucho weche pama epsisu ke asinene a ela pona thalile aho e siveliwe e rue enone pra uto ni tsoni hakala le ntana tshina bo tene maru lo melo ne khale ba moha ntheba moha por comelo parparene le wa ni ahirwe
0: ona mwelela
1: ona mwelela
0: ko thamala diretora nalo tsena mtokwena na hola mi te call the winner ni khovelela fa provincia ya Zambezi ya le liha kai manera tu ile herenda ora wa kholela mi te call za nikeke nikeke ni nyambaro ni niwa provincia ya Zambezi ene do haya ka thomwe e poma ona guru ora wa khelela dotene ini nere ya kwasa kwasa yola riwe no governador de provincia ya Zambezi Pio Matos na hulele nikeke neno hey have a chaka thamina mteko ni na miwa radu msambiki elare yana skola elare yana skola e wa khenlendo a chu othene makuru mothene na kuma ipoma the province of Zambezi ntoko mawi wanya director a na hola mteko hadawina e province of Zambezi irwe indo ipinge I delegasa o makuru makumeli yala tani hole lige mitako khadani keke inedo halaka poma yo nyasunj ni oshinde iha agwakidwa wona we antoka locha directora akhaya othoywa akhaya okhale chiyo maso omelo halawe wore wadya do duela tene vindre we delegasa ngapili ihirwa pomele wana guru wore akhulela dothene hey have a kind of talk am to kwena na hola mteko ga wina ni khovelelo sa ya province ya Zambezi ya na chicha mpuro timpuro no hiyo la no hiwene ne cha no hiwene e cheka mpuro timpuro me mune eri mo aletro ya wonde kumbe poma thotene sa ya province ya Zambezi ya e ko hiwa ka manera e pia ya wana we makuru makina ko ni pinje epinje o hiwene ijinywa mapura ya okona ni mapura ya awe virhevo yocha ya nihikuna na le novava bando bahe haba evenleva kele delega sabela kihinona kankin halawe katamele wikone tv ni ndora o wana sana masin nanga tana mu mucha na muchani ni khuru nikina na dhiringwe mpurwa ya wene khale wena khale mukucho ola wa nikeche nyambaro mukucho waneta na muha oniwe re pomele wana gurwe pomele wana gurwe khalakatani ya khale mukucho ne yola vando aholeli ala na vira e holeli ka dothene tshona ka we ore o ba mabele ha ka o wompa na mi pa ole mabele no muna khumo lujela
2: kina khumo lujela
0: ke khola we ke lo tsheba khane ni e mabele na mi pa ona khume poma yo lujela wana we ipoma sothene heng ha rivaba makhumeli ni kina ko makhumeli pa hero wana we pili hipia inyasunji ni shinde harwa ando ipoma sothene makhumeli e poma tipo ma o khumo na mi pa na mi pa ola ona khume poma yo lujela mabele boa noite Mabel. Hai, wo hire hela para wo ni her do ndi yewipa.
2: I omelo festa. Feste to kwene. Ya no ni nkumo lushela. Niri waza wana kurweva.
0: Wa tumo heta pa mrampani.
2: No heta pa mrampani.
0: Muhakeli wa pama.
2: Muhakeli wa to pama. I hala na na mshantara. Ni yana ko na rupe. Na nyaka polonto. Omelo ni maruse.
0: Ni chipotane munyanyo ipa melo.
2: Atu atene athuela ana Paula rivavo
0: ana Paula
2: malushela rivavo magifanya kisuwa ga parato da ga
0: ari makhana thadu iwe makhane makhane pahe
3: aha ola kwa muna unle ana mudia belia
0: mando mando mohire herera para we morning heram duwanla
2: kiano hada ni pronto nawe hapa hinya atu thank you and loko maloko athene thank you erwe awi na tene ni paheke e festa el
0: no thamala na Mabel ritho vamudan ni khurne pa mayo lujela erule khraka o yerlo na bona motekola wa mukucho wa kwa haela ya netana mha ya warning hai kumelelo sa province ya ya va Zambezia mtoko kilontrake a diretora a holedi ya miteko na wini kumelelo hawa kilontrake volongwe mpurola erivoto makuru makina kuna nikuru nikina kune nene nikume kina kuna wika achamele mkone nikuru nana kuma ya poa matani winduwele pama pama a nikuru nana kuma ya poa mayon peya yemele va diretora wye ware o chagura ni ekohe yarimu ya tepi pama we ore holeli ha melo mukhona kala to ma pachara kiri ani ya holele ekohaya ne thana muhaya wina ni khovello ti memelele province ya Zambezia pia gusto matush ola ona phanyare poma yela ya wana gurwe muno o yovira ondo mukucho ene yola mukucho wa ni keke ni nyambaro ani ere pomela ya o wana gurwe provincia ya va Zambezia masuya o patera ka tuna ku gru he wani wano e mara yela ti romela ka we a chu api ashile ala ekra e riva ti ti mo chile o lo tla lo me ko ko hene ne lo me mo chile ko thamela mi ano ka bilu ne woni ke na porad Mozambique ka tuna we ko wiri ene ne we ti wani wono wiki lo raka ma wa chu mu le o patera sen nanyo
4: So Francisco Luis Munahi.
0: Nka hinko ne mutimu na wole ne jile.
4: Kitimu le wofana.
0: A tumu heja pha ku mo jile mura ka wino.
4: Ne heja pha ma.
0: Henye ka mura ka mura pha ne wono ku mura pha mo bire ko wa pe bu da twa na kale koyi.
4: Ah, ne heja mure jele. E tia ka baba ni porana na bana kurowe.
0: Mo ha kelwa pha ma.
4: Ne ha kelwa sana.
0: A tumu mpuru anyo wa kona so mo ha ziriwa.
4: Ne ha ziriwa.
0: Ya kina wona fakina ko le na mo janka hinko ne mulelo go tsha mo vahiba to.
4: Ah, no vahiba.
0: Ka tumu hinere mo hire here to we ni ka janna. Ah, o melo mo ne he melo ni ka tsha
4: pa. Ah, no ire here ya. We no ne he ni ka tsha o pa le kunu.
0: E ko ha yo pa tsara o ha mo tsinko.
4: Ni hita ko tia go do jimi li 3.
0: Ke wa nyua ne ko ha yo pa tsara ko ha na wili.
4: E ko ha na wili.
0: E ko ha na wili.
4: Ah,
0: ta bo ko thamala ni no here we o melo mo hala we mo ne he da tsimu go nla nyo. Le po mo jene hinka to go ene. Koko hele bakhang morning sinanyo
5: Manuela Kusto
0: ana Manuela Kusto mukumo
5: jile
0: ah nyoto mukumo jile nkaya atho mopia phama
5: mopia phama
0: mohire hera tbara we morning ke nikete no jile
5: mashi mwindu pe
0: ah
5: mluko
0: mere kana mo hoba gecho
5: mluko mere ya tempa komela
0: atho muram phani mo vira komo jile phara we nka hinga mo lel
5: muram na weta ni hecha mbare jile ya wenke cha mi
0: pia nyoto mo hakil ya phama
5: ya kilba pe
0: so mona hawe o sebo ba ya tomo moro woni ha
5: wona
0: go mero mo yopa tara tata o tata na murampani a na ka no mora chuina muri pronto
5: sana sana
0: no thamala
5: iko ni na wino chile
0: no thamala ti ya a na mi wa radio Mozambique na roho kwa nyua no lo chakasa wa kheliwa makuru mapoma ne tala ri ya poma yela ya wona guruwe uno wana biro only biro mukucho wa ko haya ne thana muha ya mutako za nikeche ni nyambaro amto kwene na hole mutako hada wina ri khomelelo alo cha mapache ri kwa hiano thonle pomele wana guruwe na chuna we nikele poma ni yo ya maganja wa hoye ni pacherela ya wana guruwe ye merira we kwa hekina ko ora we no romo kungu e kwa hakina ko ni azade we eye ohito e kopele kina kunje ne wana witho ni e wu winyo nyambaro e ko kruwele kopele kina ko oni ri o ni keje mandru ga we kopele ni no ni keje e ko haya kina ko norwa o ya khala muhawa wina wulo ni niwa nyambaro po mente ni thomwe khawa kina thukina kina tuntu waro kaja mulako wa e po ma ya wan number hekino na khunondo thwe ore mulako tani pharawika ko hatu no ya rmeru lena atho ela e po matani ela atho ela po matani ngina khuliwa masikin khalawe ene ka thana moba ela po ma wana kurwe ala sinna wana kurwe ndo eriva akani nya yele yawo ya khenle mukucholando wa kwa hela ne thana muhagini kichu mukilevelle ato kwene jene kichu kule na sama ya la akani nya po ma ya khenle mukuch kilo jana ni kilo jana nyuwa no hoye tapo kena khalawe kilo jana nyuwa ya moni kothamala okema hawara we kilo jana nyuwa sinna nyuwa pachara
6: Viana Sandu.
7: Acho motsi video wa va e pomela yona go ya khala ya mkutshola kwa wina ni ketse nyambaro.
6: Ah no te posibiliwa. Mhm. E poma ho nne ni wa pahe.
7: Mhm. Nyo ano ntoko ka nini a mo a khenle a mkutshola tshi mona hai.
6: No na o rera pahe. Mhm.
7: Mwana wa herja.
6: Na wa herere ba no le le ba ba no wa herere. Ah ni wa e ba ka ye maka we maloti wa ni wa na ta na lo wa khala a lotjwa. Mhm. Ni o thela. Mhm. O le le ni we liwa kana ta ni khala o ha kalala.
7: Mhm. A tshi muri poronto para woni he pomela.
6: Poronto ni ko tshi na huna ne na hala ho wina.
7: No thamala. Ka ka go hama ya la mai sinna ni.
8: Tshi wa le ntana ho.
7: Ka hinto ne monlele. Ah o mo ha kalala ba be pomela wa na go ya khala ya mku tshola wa woni ha niketje.
8: Ha ko no ha kalala.
7: Mhm. Ah. Vando omela chumuna halayo mwone hiyala mtuwela njwa wina okonya chumukonya kakike mlawe nivo yele.
8: Haa nakula wone iha.
7: Ya pama. Haa. Kini nye mbeta wimuna halayo mwone hiyo mchunaka we ngure uthuwe liha yele pomele wana kuro thuwenla ya wera. Ivano ntawena mtako diolinda morera inamiwa radu msambike kina vira mpuro tempuro rewa makuru ipoma ipinye pomele wana kuro wye wore werla onamu wana ni uviri ya mkuchola wa kwa haela yanetana mhaya wina ni komelelo ni the khale menelo a ni ketse ni nyambaro e wonre o thomwa we e wore o vili hiwa wa hiku na kwasa kwasa ola ni hiku na murunko we e wore o puli hiwa henhe irimite ko da ni kuruna wina ni komelelo sa e provincia ya va Zambesia. Keteta kivela. Tene ginete lake moduela. Krikada de poma ya wanda maruhi. Kitunaka wiki dole dhari miru lewe inowa. Wana we atawa hachene. Ya winaka nikeche na diveli we ni manera nikeche niniwa ya na epoma ya wanda maruhi. Wana we ene nina hayaka yima kende ni inowa. Vando kahina ekwa hela akwe armer ke khalewe poma ekina ni evire na ni epahe epoma ele ya wanna morhe ala ai lika phanyaka ala ai lika phanyaka mudyaka ai kinya mudyaka wana we na mina soka epoma ye yo ili vando kin khala we ke ore ke chigulele ni ammo ha kuno taba bala ho ke chigulele bakhane mi ano gin chanwa bilu ni one kin la porad msambike ka kina kire moni papa nga hin kuno khumo ili phropia epoma le wana kuro thu mo heta phama
9: ene ote pa we cha phama
7: sina nyo pa cha
9: mi ano kin niwa faria jurison mario sina no ote kan niwa na kuro ni ya ni na wela we chekulle we no wana kuro we no wa shara we no no na ari ke permission manu ne chekulla phama ni koke ni ne kawo ni koke le kopo ma o wa ho ili ah ni na thamala brigade
7: asu we cha wanyu ko ili phra wena mo pia phama
9: no te bo we cha phama
7: ya ni no mo hakeli wa phama
9: no te bo hakeli wa phama
7: o ba hiwe yoche
9: yo cha tira na cha ho thunya batho
7: atu mo hira hira phara we o me no ngore o ni hayele mdwala nyu wera
9: ulu Hia no tepa wecha phama ni halo ka ho melo muluku manene ka na thamala muluku manene
7: no thamala mwithuwe phama cho na ve omelo va kwasa mone hele tumvuela nyo wa wene lo anikeche ntoko kino ntaki thamana mteko diolinda morera na miwa radu msambiki kina vira mpuro temporary wa makuru yale ekumeipoma sote na sa province ya Zambezia we wore ohole li hamiteko ha za menelo anikeche ni nyambaro ni niwa e province ya va Zambezia atepo ya wan number hero watwe kininki kinaga kinona elepo matani ela wala lujela ko vira memo kinona po mano akweri khopelele wile wana we rima promeli tere here ringwe farawe wore hole liha me wakhela aleto yala ena kuma mapoma ne we wore o fuliha mite ko khaga mene lo aniketse ni nyambaro na khona wine mele ba ba ntamina mite ko ni na migo rad msambike mna uriana ne nguriane dothene da yele na khona ho win room he mare la he ya bakil do track poto farre roncho na mera 21 horas ni 52 minutos time mwani elukuluku ni hirumpe na viraho vamudanam to kwene na holela mitoko da wino ikomela na angela ala na chicha na wona alete khumme mapoma ni manere phinjaya omelo kwasa ya philukuluko athu ye worowa viriha mutekola wa menelo ni makhalelo a phama
0: wana guru weule makuru hie na hiana ekume tipoma so hie na hiana to herla ona mona mkucho ole edibiriwa nyele yonaya nimwe elukuluko were ya mutekola wari elukuluko rupa we pula wana we netano para kwasa epula yarabu silwa kwa kwa kwa erupaka masiana mina kia hinye wone hele duenla ya wera
10: mi berwa askoti
0: ana askoti mukube ba mata
10: ngikube disiri jona mukubela
0: wana mukubela eh anka hingo kam kanlele na chuwecha wanyo kuma wana mukubela upie pomela wana wana gura chuma hecha pama
10: ni hecha pama no were wa muluku atene pio kuru wenno no rupa no were wa muluku ndese peri wa pama pama ncha tamalela eh
0: wala muni nacho
10: olelo ni bolo wa palkuni ni na nikeche na hu ina mwana mkubela baba ni
0: ntabola he nikeche haranyo wana cho wana mkubela
10: ni nikeche ne itu daini wa ndomana ni wa kala ni nikeche na kala ya apa apa hu abu kwa hira kwe nikeche ne na ni wa etempu kala ya mulale wa nofuki woteka wapuki woteka olele iwa kuta nikeche ya iyo teka wo seri wa kani maposo ati uri aka oteka ntao ati ina kani keche ato seri wa kwe pule ipajara hiva nahudha nahudha mpaka nene mpaka lunene ito nahudhi ato namre wangina kwe naruwane ento biyashi reporto rea o hikali hiyo
0: olo wa guverno au pwela kahia otukumanya ipoma sote ni kale mpuro moha achu ina kani keche achu ya fama
10: wala dote porera korerevo kuverno kala wena wana kala he tampeto ote poreri ha juro e machine ni lela to proke harela wena mu distrito kuverno bani hiko no upole ni no chua po province o hapa hapa basita ti bene baba le mtake nyako ni wena masoka basita ti bachua po e
0: achimo hina ollo baba
10: ni hina sana sana
0: ni
10: diveli wato
0: Asiyana hakala la nimeani.
10: Yani hakala.
0: Eh. Achuo omkume na murulanyo. Murewa chakaveni na nikeje.
10: Ndio disasenja ni nikeje. Alipo wapa iwo ma araru. Total ni nampua 13. Eh.
0: Ya pama no sifeliwa. Hinga to kwa mkume po matamu.
11: Hiki mkume unayetaka.
0: Wana taka po matamu.
11: Basi sempre po makere. Popepani.
0: Zina nanyo.
11: Mi kini chaniwa. Selecheto so sinyu malawi nozu weli wanana makuka
0: o na buri uto nini wani kaje
11: e nini wo yona puri nton rulo na ndulo pep oneze o mi hekwe weyo
0: ona lo kina wana marra ngwandanyo ara ola mwila wa hene ola koloma
11: ola mwila wa mnyapa
0: mnyapa ola manda makale le hiya enta pole la hene
11: e enta pole la parwani mare nese e wani mare wina wo ne pachi wedwa haya to
0: ola baba governor atukumana kai poma hiya ano ne hawe o sivelo na phano yo khale
11: e ba no na sivelo khale wo pai
0: achi mo hina
11: ni hina
0: ano mo wonder ka bisa hiya ala
11: ne pacho a hunto wina wene wo ni khala ne ka mesa
0: ah mo thapo a wina kana poto ware ka mesa
11: ii ji ya to phane liwa ya
0: eh ko thama la kinna wona thato ko la ta wonder ka mesa zina na nyu makolo
12: meniwa raimondo lastiku mulamvua
0: mukumo kwe
12: me ano kina khuma elapo ya wane thaka en localitat e posto administrativo yo na buri e tistiri yo pepani ah
0: nka hinko no mulelo do pepani go wa tho melelo ya la tho e monre khalai bo yo
12: masi ni ka tsen la tena khalai e paripari ah makholo a ho wa khuriwa o thekana ha re wala vinyu masi vinyu le ha khala a mehali a ali wa mpapai a tsho kotsana mo re la bathe a mo re la bathe ntse go sa khoto iwa a tsente mo ape yo wo e ngure ka ntene na ni keche makholo a ho a khuye khalai
0: mo khona ke lela we ni keche na ni monre khalai
12: ah ke ho lo tsha go mo ni keche la ni kurule khalai ah ntao he ya na makholo a ho ya wa tsipa pihu na a tsia tihu ene na hiya ntona go feria ha o phira o lelo governo anramelaka arani go sa elapo ya wane e thako khalo mi hekwe ah e te stritu nao e posti ona puri e te stritu o pepani ah ene go santo ene nruha ja wana go ruwenno wana go ruwenno nruela nto wina ah mashi governo o tepona ke la sana o ne ba ha hoja o ne ba ha so wara tha ho o ne ba ha sapa ho ate o phira ani ke ri ho pa lukuni le la bana ha mwena ne mo kwa sa
0: ho si ve diwa
12: mashi no tepo fe ya ba to ko vene
0: ma nchina ni ku ta din lo ma kha ma kho o ya thomme po ma fe ban to
12: mashi na nchina ka ma fe pa ni ba ba le ro ni ke ro ko mo governo ka la mai ba ba le ni ke ro ya ni cha ne ma ko le la ah
0: ni mo mon ro cha ra mo to ko la o ni he ni ke ke khala yi
12: ah mashi ko pa je ra khala yi lai sa wona we ko tapo khala ma mirabo atako to kotia wa khala pa pa na thia taka akata ko thia chwene la ya wena ah
0: mora wena mi inki hi
12: na na ri hi pa hi ke na ka ke ne khala ke na mori ma itori o wo pa la pa pa vendre ba mana ata ata ah
0: na boko thamala
12: pere ka ata
0: epomele ona gruwe ya wa khela ana mipa mamuziko alatho makumeli enido tkumi poma do hina hina sa province of Zambezia eriwe wule na mipa oni helo do wende ye na mipa moha oche kula microphone mo radim sambike
13: sina la kamiva no na ba dokumento kini wa oscar er kulshartur Wewe riwa mteko aka nilapaka wa weipa kiniwa oji karikone na mepa wana kuruwa wenno
0: tani oji karikone
13: oji karikone mwana yoni aya opalko acho awacha paka ena siveliwa porque asuela kodeba weipa patira tauji midi 17 si njipo nina kempaka baba sinere ya mawani acha wacha mema chef yari baba ya havinya epe na shelukuluku Achu ekelawa almosar.
0: Hawani nkalochane nkipane vakhane inera mawani.
13: Sinere ya mawani ya mulugu disakarari. Sinere ya mawani ya mulugu disakarari. Wile vokupu eloloiwa. Oshe vokupu elohawa. Avizinya ke kesule. Wile vokupu eloloiwa. Oshe vokupu elohawa avizinya kae kesule
0: uyaka upola uipa hiha
13: ah sibabo komu na muipa muchu ona kalambairu ni watu kwa kana na mwa chama naka very we community achawa acha ichu enerea akina very we hawa akina very we loyo hiyo ni niyo mkomunidade leo ke pamia ngi gonne phama e pahinde na kakagelo fere ke aga owe osilo ki wihale mwana ku ki uya ka mwana ku yo le ki pinya ko wani mwana ona mavoriyo wani mavoriyo ki kala ko fere osilo ki waga ki wihale iko iko hiye ki pinya ko wani mwana thuni mvoriyo korno mela wirepa ashki o khala vizinyo o khala muchuri ona gonne ana khala ndrima ne pende veri wan ndrima
0: ni mondra wipali
13: Mi alguém que pagou na UIPA 2010. 2010. Na UIPA, eu não gostava, pelo menos em Tonga, eu tive a migração. Como está o espetáculo? O Malau, ver o Mulago Alom.
0: Ah, moia o Mulago Alom.
13: Mulago Alom, eu vou pia, cago me dar o nome, tocou em Aniwa, Anamuli Baradas, ver o presidente o Malau. Ah. Ko kuma nana tuno hepa oten kui
0: he ne munu pwela nyi wa mta khanga wepa
13: me wa kini kunu pwela ka kinu pwela wi ni manoki ki pachere wi pa wa cha bo siba wi ki vinyago juli enya ke giveka ku ver no mosambiki ani me ke mata hi bana mipa ine pa ho nalela achu wi ri e khale ke pham community nda ku ver na ni ama ona muchule wi mashi onne pa phama Anamba hamatata wi mutekwa wola na holo ni bana
0: ohia wi pamni panyo kana kine ko mpaka
13: epa wi pa kini paka ekina kine kina pagaga ngi nganono nganono so kine kine bivera veri wa wi paso
0: hemososa
13: ozera ko kwas desma segundo mian desma segundo kam kwase 2012 2012 kam paka desma segundo entai pate 2012 wa gera ke vano ki panyendo wepa ki panyendo wepa 2010 2012 2010 kam paka desma 2012 kam paka desma segundo kam kwasa enda kino na wepa pai
0: bano hey hama mono pwelanyo moro manyo para wi mphulihele munthuna ni the
13: ngi wale pham
0: mono pwelanyo moro manyo para wi mphulihe munthuna ni ni wano ki wi pa le the
13: wi ki kumi ah
0: mphulihe kerio holo
13: ah ki kerio holo ti baba ke lonja go juli kerigiri ni mveka mata na ni parele liwe iva wa ubwela wa uipa no tebo wa chano iri murumma ho enya ka ninkhwela mata kuvena na apro ana ashutare ani va he ani tuche va khani wiri yele ndra ho no muru lerno gumia nya ka bachiba ho na gum na tumiha ena thumwa enya ka hito nakala phama wani
0: nyono majipa anyo tane on rehereya
13: miva kineba ni makan ma productor o then wana growin miva o pachera apaka majipa aka iwa ka pashish kapa shishi anapa jara uijeliwa hakwile mashahia mtakwene yote enyaka ayabo rogeru oniwa rogers boy oswele ni magirinyo enyaka angoji enyaka omalawe kokano porugira kanne manotambe angoji o omalawe ni kina raga muichana amanaka igoma hakina siveliwa
0: Athana ya bola pana
13: gola panai kola pano
14: wa ja munchunyani wi mwenre muholo hoye
13: atenya mi ba pala no aga gachuna dipinye ate o maputu ha kempanya gabriel junior siole epa aga ajudare ke koman ni mr bao porque mi ano muruma ko wote bo ajiwa mo so faro o vinya mo jitene se muru dina gi haleliha
14: nyuano para pomara wipa hena wiri hena nyumunipa
13: e tape mi ano
14: mokana mo kwenayo mucharani marani peye mona chara o hoy
13: yi yare lukuluku ye 2009 na kala nkuru nino ini wana mulese label e pachunse we pa wana kuru wenno entao ajiale yare na mulese label ari president ari na makamiva amto kare gitara maiko awaja nchagula annagi chano ibe miko te paro suela uipa wa waka onawa kina mto kare gitara oniwa ana mto kare gitara sina oniwa elderito kantore mto koe na hapo mukina wana grow enno Jehova ko cheka hapo mukina ompa elderito lela ba ore elado leo mulumbu dio amto kare gitara ana kile lawi onona leke mto kare gitara mucho uipo ni ha uipo ni ha uipa ninge muchari ha mucho so kina muhufiwa
14: Ona lo mo khana mo kwelo wa ausi akina kotso
13: akina ha e khan levo we we kana hu fia kina kina ma hu fia yele ya ba khan ki fuen laga ki hu fia wa kat
14: me na me ma chuna pinyo maputo we ka wera he
13: o maputo hin nasha nasha ba chuo vi vera ba phama na ya ko maputo parece mosambique ole capital ai tiu yo hi anna ona ka chual ba kantora sina ma hu yale ro maputo no kwela we na vera ma jo ba hi an ki to ten ni kwela we na vera sialin raya we
14: Hey haba mongkhala bat banu e khenyo o ha mongkhala namo jan
13: ne ba kin kana namo araga ko thela ko kana namo naga mwana ga moha o pachera oniwa lolita anaili oniwa kleidi anera oniwa aila ote na tiana
14: enna so sana bra moya
13: aile en usera aile en usera mukina tamada tanimano ana usera
14: buna khab hera man ratani muhila baka somo na kawipa
13: epa hiva sober governo yo lo distrito epa uchu amaneya amaneya wona uye pangano echu na prosimara presidente ya municipio epa abejo hi rimatare ngani bahene muna binti wona hina no mathaba enya ke spectacle yona taraho koromela wona kuro wenno i locality ni rino tsasesh i locality zote ni tsasesh biko taro spectacle
14: mo vera mushi mria ke spectacle mo
13: ko vera mu targa spectacle i pois un rino raru leoma me pojiva i guru sede wote ni ko vera mu targa spectacle biwa avo kinya ko obia vo enya ka achi yerwe ola tani wote no ke aki fuen
14: una ke liwa phama
13: inna ke liwa phama sibaba mo nanyo balku ile elukulu ga asito ko ni haro mashi movement mote ya ka khella nyumo hona
14: wena spectacle spectacle mo apaka ka mo ya ka maloko da de memo atu ena liba ka mi marobolo
13: depende wile onkala ni combination ni muchweni ba chweni on ya yabo for example yokala wi wana mpaji okaraki wo mwerule achi ali ba 50 meticash wa hivo lo yue momemo aji ahi bolo amo epa kai kan no echwa ga sapao
14: mo no cha mwindo manchuna athu ya ni vareria ka governor ni vareria ka athe mulota ka pirele junior masutani mna hiyanyo o kuchula na khora de va hello ko north ne na po me lewa na guruwe ne province of zambia general problem mozambique liwa he ha
13: me va yo kuchula wo pacheran ginchuna o magarse radio mozambique veri baba oriyeno mupuelo oni barera ngupuelo kivinya ko pal kayo kumana nyuano achu munagi ko hayele othen vo kinna thamala ne murima ka othen ina mataka neli wanera do governo o mozambique veri baba pachende upuela sober etansela ni keche inyambaru wi othen ni kumana baba korro mel na hari baba hito hina haso elan enda wero kabiria junior mikamve ka governo

0: Amuakhela.
1: mina lo go re magi na go radio koni ya sa wengi go ka nge ba go ka ba ke le ke thona ka ke na go ku ku ma yo ni yo
0: ayo
1: ine ke se sine di ro wa mpaka wa mira wa ga nge ka li u so le jo ni sin da pure na sha re we ni mana ka mo na tawa pona ma re na na we mana ka yo na shi ori district yo na mi tshili u o mo go la u wa na ri ke u na Fernando da mulu bya kana mo si uta ene ne bagendro mo tagera ba gorani ka ina si kwa kana ke
0: asante ne ra hiyo mo tapu ya telefoni marela
1: ah na kikada hiyo ku se kona trahura lo no na mo ni go trahura
0: trahura ali
1: ai trahura ki ba kani ai
0: yeri ya kani ni ngwala
1: bon dia
0: asante sana ni mo asasera
1: ai
0: mulu kwa chali